Nou ka di bon jounen la pou Mariana, e ka di pa ni piyes dlo an moun po. E yi wet pou vwe se mamay la l'ekol, yo pa ni dlo, yo ni mamay pou ben. E la ni gwa moun ki bwizen dlo pou ben. E yo ka mande wasko pou ni kopasyon le yo an moun po. E osi la ni moun, an chay moun oli won peyi ya, ki ni problem dlo. Yo ka mande wasko, si yo pasa bay dlo, informe yo di yo, yo pa ka jwen dlo, me di yo pouti yo ni pou peye. Tout se mwa yo pa ka jwen dlo, pouti yo ni pou peye. Veite. Pitèt sel sa mwen sa di, wasko bwize chawite, epi se konsay yo sa jwenne.